Okay, muli po natin buksan ang ating mga Bible sa aklat po ng Roma, chapter 15, verses 1 to 3 muna yung ating babasahin. Roma, chapter 15. Verses 1 to 3. Dapat pagtiisan natin malalakas ang mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa upa akong ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Verse 3, si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan kundi ayon sa nasusulat sa pag-alipustan niya nila sa iyo, ako ang inalipusta. So dito po sa talata na ating titignan, kaya ang ating tatalakayin po yung tinatawag po nating kung sino si Jesus. Sapagkat yan po sa chapter 15 ay binigay sa atin na isang halimbawa na dapat natin tularan na siyang basihan ng ating pananampalataya. Kaya nilagay ko dyan, Jesus Christ. Sino ba si Jesus sa ating buhay? Marami ang tinatawag natin nagkaakala kung sino siya, ngunit hindi naman kilala ng lubusan. Kaya, ayan. So, sa umagang ito, ikilalanin po natin kung sino siya para sa ganun ay mas maayos yung ating ugnayan o kaya relasyon. Sapagkat kung kilala mo kung sino yung sinasamba, ay ikaw ay magiging masigasig. Pag hindi mo kilala, pwede mo itong bibigyan ng papetsi-petsi lang. Ibig sabihin, hindi mo ito bibigyan ng importansya. Isang halimbawa po natin, kahapon, nung nakaraan araw, ay kami may pinuntahan na isang center, yung therapy center. At sa aming pagpunta ay napansin po namin, kahit may bagyo, umulan, sabi nga natin ay maraming mga taong pumupunta. Bakit kaya? Sila'y galing sa tinatawag natin iba't ibang dako diyan sa parte ng San Antonio dahil sila'y naniniwala na sa kanilang ginagawa, sila'y matutulungan. So, ibig sabihin, sila'y nagsikap, sila ay tinatawag natin nag-invite ng kanilang kasama upang magkamit din ng kaginhawaan ng ibinibigay ng therapy center na yan. So, ibig sabihin, nauunawa nila yung kanilang ginagawa. So, ganun din sa ating pananampalataya. Sabi po riyan sa yung naunang talata kanina, sabi riyan na tayo dapat tumulong sa ating kapwa, sila'y patibay natin palakasin. At sa verse 4, verse 3 doon, si Kristo, sabi doon, man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan. So ibig sabihin, ang titignan natin, sino ba si Kristo sa ating buhay? Sapagkat malinaw na yung iba hindi kilala. Hindi naunawa ng kanilang pananampalataya kung sino si Jesus sa kanilang buhay. Naalala ko nga yun, sabi ng ating kapatid na isa, sabi sa akin, kahapon daw, bakit daw yung kanilang yung iglesia, church sa kanila doon, sa kanyang pinupuntahan, pag sila'y nagdasal, ang sinasabi nila ay, instead na Jesus Cristo, sabi nila ay Jesus na taga Nazareth. So hindi naman ito problema, yung paglagay na Jesus of Nazareth. Ang problema lang doon ay tatawag natin, ang binabanggit mong Jesus na Nazareth ay nung siya ay nagkatawan tao, nang siya ay namuhay doon sa Nazareth. Kaya tinawag na siya ay Jesus na taga Nazareth o Nazareno.
Kaya ibig sabihin, binabanggit mo doon yung kanyang pinuntahan, yung kanyang pinanggalingan na lugar. Pero ano nga ba yung tamang pangunawa natin kung sino siya? Dahil marami ang mali ang kanilang pananaw o pagkilala kung sino si Jesus sa ating buhay. Yung iba nga itatawag nilang mayroon Jesus na maliit, mayroon malaki, etc. Pero dito sa banal na kasulatan, tingnan po natin sa John chapter 1, mga pinili na natin mga verses na papatunay kung sino si Jesus. Sabi po riyan sa verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So maliwanag na binabanggit yan sa talata ng pasimula ay naroon na. Ang tawag sa kanya, nung hindi pa siya nagkatawang tao, siya ang Word. O sabi sa ibang salin ay siya ang berbo sa tiyatawag natin Ilocano version. Sa ibang salita ay tiyatawag natin siya ang salita. Na mali naman ang pananaw ng ibang grupo na sabi nila yung word salita ay yung lumalabas sa bibig ng Panginoon. Diyos Ama, kaya si Jesus ay salita lamang. Ibig sabihin yung word uttered word. Ibig sabihin kung ano yung lumabas sa bibig ng Diyos, iyon daw yung salita niya. Pero papasin po natin sa verse 1, yung salitang binabanggit yan ay siya rin ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. So sino si Jesus? Bago natin banggitin yung word Kristo, sabi riyan, siya ay bago pang pasimula, si Jesus ay tunay ngang Diyos. Diyos na kasama ng Diyos Ama. Kaya sabi rin sa verse 2, "He was in the beginning with God." Kasakasama ng tinatawag natin yung word na yan na si Jesus ang Diyos. Kaya sabi ng iba naman, bakit pinanggit yan na mayroon siya kasama niya ang Diyos? So ibig sabihin, may binabanggit na Diyos at siya'y Diyos. So ibig sabihin, parang lumalabas na dalawa ang Diyos. Kaya dito, pumapasok yung tinatawag po natin pananaw o pananampalataya natin na tayo naniniwala sa isang Diyos sa tatlong persona. Kaya sabi nga, tayo ay Trinitarian, tawag doon. Na ibig sabihin, tayo naniniwala sa isang Diyos na binubuo ng tatlong persona, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Pero binibigyan natin din ngayon ay si Jesus bilang anak na siya kasama ng Diyos ang pasimula. At sabi rin sa verse 3, "All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made." So ibig sabihin, sino si Jesus? Si Jesus ay hindi ginagawa. Si Jesus ay hindi nililikha. Kundi ay diyan sa talata, siya'y manlilikha. Siyang ating creator. Na ibig sabihin, sabi niya, "All things were made through Him and without Him, nothing and not anything made." So kung wala si Jesus, wala rin kayo. Wala rin ako. So nagpapakita sa atin yung halaga, yung ating ugnayan. Na nakikilala natin yung katotohanan patungkol sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga sa atin na siya ating sambahin, na siya ating luwalhatiin, sapagkat hindi lang siya Diyos, kundi siyang lumikha sa atin. At kung diyan ka amin, mayroon pong ibang talata dyan. Sabi sa verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory of the only Son from the Father, full of grace and truth." Papasili po natin. Yung statement po dyan sa verse 14, ang salita o ang Diyos na si Jesus, sabi natin, siya'y nasa langit at sabi rin, siya'y nagkatawan tao. Hindi niya sinabi na siya ay sumanib. Siya'y nagkatawan tao. Naging tao si Jesus. Ang term po noon ay tatawag natin siya'y word pa lang noon. Siya'y espiritu upang siya'y makasalamuhatin, siya'y naging tao. Nagkaroon siya ng tatawag nating katawan. Kaya siya'y isinilang ni Birhen Maria. Siya isinilang. Kaya sabi nga diyan, nang siya isinilang, ay nakikita po natin ng kinausap ng anghel
ng Diyos si Maria ay sinabi niya, lubos kang pinagpala, Maria. Sapagkat ang sisilang ay tatawag natin isang banal. Kaya sabi riyan, itatawag natin siya'y manganganak ng isang tatawag natin gawa ng Espiritu, sapagkat si Jesus ay Espiritu upang siya maging tao ay kinakailangan may silang siya bilang isang tao. Sapagkat kung hindi sisilang ang ating Panginoon Jesus, kung hindi siya magkakatawang tao, ay hindi niya tayo pwedeng iligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay kailangan na tatawag po natin kabayaran. Na ibig sabihin, kailangan na tatawag natin pantubos sa ating kasalanan at ito ay nangangailangan ng dugo. Dugo na siyang mabubo para sa karamihan sa atin. So sa madaling sabi, ang ating Panginoon Jesus ay nagkatawan, tao at siya namuhay na sabi nga natin ay 33 years. So yun ang malimit natin pinag-usapan. 33 years na siya ay tinatawag natin namuhay sa mundong ito. After that, sabi po natin, siya ay naipako sa krus alang-alang sa ating mga kasalanan. So isipin po natin yung ating Diyos na si Jesus, na tinatawag natin nagkatawang tao ay nagsakripisyo alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya tingnan po natin mga ibang verses pa bago balikan yung pagliligtas. Sabi po riyan sa Filipos chapter 2 verse 5, sabi niya magkaroon kayo ng sa inyo ng pag-isip na ito ay nakay Kristo Jesus din naman. Ang binabanggit ng banal na kasulatan ng ating tutularan ay kung paano namuhay si Jesus nang siya naging tao, sapagkat si Jesus ay naging tao. Ibig sabihin siya nakasalubuha sa atin, ibig sabihin naranasan niya yung buhay ng isang tao. So ibig sabihin, nauunawaan niya ang kalagayan ng tao. E sabi niya, Apostle Paul, ang iyong pag-iisip sana ay tulad ng kay Kristo Jesus. Kaya dito binanggit yung word na Kristo Jesus. Ano bang ibig sabihin yung word Kristo Jesus? Okay. Balikan ko yan mamaya. Verse 6, na siya, sino yan? Si Jesus, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat na panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pinapakita na si Jesus, ang tinatawag natin siya ay Diyos sa spiritual, then nung siya ay nagkatawang tao, siya pa rin ay Diyos, kaya lang nang siya ay naging tao, ay hindi niya, sabi rito, hindi niya inaring isang bagay na narapat na panangan ang pagkapantay sa Diyos. So ibig sabihin, isinantabi niya yung kanyang pagiging isang Diyos. Hindi naalis yung kanyang pagka-Diyos, ngunit mas ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang nag-anyong alipin. Sa ating buhay ay ganito. Kung ikaw ay may katungkulan sa lipunan, anuman ang iyong posisyon sa lipunan, ikaw yun sa iyong posisyon andun. Then, pag ikaw ay nasa bahay, hindi mo dala-dala ang iyong posisyon. Ang tawag sa iyo ay, maaaring ikaw tatay, ikaw anak. So, ibig sabihin, hindi naalis ang iyong pagiging isang opisyal ng lipunan, ngunit nang ikaw ay na yung sa tahanan, hindi mo ginagamit ang iyong kapangyarihan bilang isang opisyal, kundi ikaw ay nakikisalamuha sa iyong tahanan bilang membro ng isang tahanan. So ibig sabihin, parang hinuhubad mo ang iyong kapangyarihan, hinuhubad mo ang iyong kapamahalaan, bagkus ang ginagamit mo kung sino ka sa tahanan yaon. So nang ating Panginoon Jesus ay nagkatawang tao, bagamat siya Diyos, sabi riyan, hinubad niya ito. Ano kanyang hinubad? Yung kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Bagko, sabi niya, siya ay nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. So ano yung tinuturo sa atin sa Roma chapter 15?
natutularan natin si Jesus na ibig sabihin, anuman kalagayan natin sa buhay, ay dapat tayo din ay marunong magpakababa. Kung si Jesus na tunay na Diyos, siya ay nagpakababa. Hindi niya pinanghawakan yung kanyang kalagayan bilang Diyos, kundi siya nag-anyong isang alipin upang maglingkod sa tao. So therefore, ganun din nawa ang bawat isa sa atin. So ibig sabihin, walang dahilan na itataas ko yung aking sarili, walang dahilan na aking ipagmamayabang yung aking katayuan sa buhay. Kung nagawa ni Jesus na siya magpakababa, ako din, ikaw, tayong lahat, ay dapat marunong din magpakababa ng tulad ng ginawa ng ating Panginoon, Jesu Kristo. E sabi po niyan sa verse 8, at palipas ay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na masunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. So nakikita po natin ang ating Panginoon Jesus ay sabi riyan, yung word na siya ay nagpakababa, naging masunurin, siya'y tunay na Diyos. Siya'y makapangyarihan, ngunit siya pa rin ay nagiging masunurin. Siyang ating Panginoon. So ibig sabihin, kung ikaw ay nakakakilala sa ating Panginoon, kung ang Panginoon ay masunurin, dapat din ang makumikilala at sumusunod sa ating Panginoon Jesus ay masunurin din. So hindi natin pwedeng baliktarin. Kundi sabi niya, tayo ay maging masunurin. Tingnan po natin hanggang saan yung kanyang pagiging masunurin. Sabi po ni Jesus, diyan po sa aklat ng Juan, chapter 4, verse 34, sabi niya, Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. So alam po natin ang ating Panginoon Jesus ay naparito upang kanyang gampanan ang kanyang tinatawag natin layunin sa mundong ito. Hindi upang makilala yung mga lugar na kanyang pinuntahan, kundi ang mahalaga sabi niya, Jesus said, my food is to do the will of him. Sundin ang kalooban ng Diyos. Yan ang kanyang pinapakilala na siya naging masunurin. Na siya'y ang kanyang kalooban ay tuparin ang kalooban ng Diyos para sa karamihan. Pero hindi nakikita ng karamihan. Bakit nga ba naparito si Jesus? Ano ba kanyang layunin? Tingnan po natin. Sabi po riyan sa John, Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve. And He gave His life as a ransom for many. Ang ating Panginoon, Jesu Kristo, ay hindi nangangailangan ng anumang bagay. Hindi siya humingi sa atin ng anumang bagay. Hindi niya kailangan ng pera, hindi kailangan tiyatawag natin pagkain, hindi niya kailangan ang mga bagay-bagay na hinihinay ba? Mayroon nagsasabing sila'y Diyos, buwababa daw ang Diyos sa kanila at humihingi ng pagkain. Hindi ito Diyos. Dahil ang Diyos na binabanggit ng banal na kasulatan ay galing sa langit at siya'y nagkatawan tao upang siya'y maglingkod and to give his life as a ransom for many. Anong nilayan ng ating Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang buhay upang mamatay alang-alang sa ating mga kasal. Siya ay naparito upang tayo tubusin. Saan tayo tutubusin? Mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Mula sa kapangyarihan ng kadiliman. So ibig sabihin, pag sinasabi po natin, kilala natin si Jesus sa ating buhay, ibig sabihin, tayo ay wala na sa kasalanan. Tayo wala na sa pagkalipin ng Diablo. Kundi tayo ay nasa kapangyarihan, kapamahalaan ng ating Panginoon, Jesu Kristo. Iyon po binabanggit yan. So, maliwanag na kung siyang ating tinutularan, tayo dapat maglingkod. Ialay natin yung ating buhay. So, paano natin ialay?
So isipin po natin siya nagbigay ng kanya sarili alang-ala sa atin. So walang dahilan na hindi tayo maglilingkod sa kanya. Walang dahilan na hindi tayo magpupuri sa kanya. Walang dahilan na hindi tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Ganyan kadakila ang ating Jesus na kinikilala, ng Jesus na ito ay nasa langit. Na siyang ating hinintay sa kanyang pagbabalik. Siya'y muling babalik. Sabi nga sa kanyang pagbabalik ay makikita ng bawat isa. Hindi lihim, hindi yung tinatawag natin, hindi nakikita. Sabi ng banal na aklat sa kanyang pagbabalik, siya'y muling makikita ng karamihan. Kaya dito ay isang katotohanan na dapat po natin isipin. Tularan po natin siya na ibinigay niya kanyang sarili. Kaya sabi doon sa Roma chapter 15, kung maalala po natin, yung verse 1 and 2, ay sabi doon, kayo maglingkod, alak-alak sa iyong kapwa, hindi sa iyong sariling kasiyahan, kundi kasiyahan sana nila para sa kapurihan ng ating Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pa? Sabi po rito sa Juan chapter 14, verse 6. Sabi riyan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa ma kundi sa pamamagitan ko. Ano ba yung background niyan? Ano ba yung tatawag natin konteksto ng John chapter 14? Ito'y pangako ng ating Panginoon Jesus. Sabi po riyan sa verse 1, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Binabanggit ng ating Panginoon Jesucristo na kanino tayong mananalig, kanino tayong maniniwala. Sabi niya, sa Diyos at sa akin. Hindi niya sinabing maniwala kayo sa anuman mga bagay na nakikita. Ang dapat natin paniwalaan ay walang iba kundi ang Diyos na siyang lumika ng lahat ng bagay at sa ating Panginoon Jesus na ating tagapagligtas. Kaya sabi niya ay manalig. Dahil tayo nananalig sa kanya, sabi niya sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa inyo at paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Bakit tayo naniniwala kay Jesus? Bakit tayo sumasampalataya? Bakit tayo sumusunod sa Kanya? Sapagkat tayo'y naniniwala sa Kanyang pangako. Anong Kanyang pangako? Buhay na walang hanggan. Na dito sa mundong ito, itatawag natin kung papansin ninyo sa verse 2, ay sabi niya maraming silid. Dito sa mundong ito, kaunti na yung ating lupa, pinagagawan pa natin ang lupa, hindi natin alam kung saan tayo titira, dahil wala tayong lupa, ngunit ang pangako ng ating Panginoon Jesus, sabi niya, sa bahay ng aking ama. So ibig sabihin, pinapakita ng ating Panginoon Jesus ang ating layunin sa ating pakikiugnay sa Kanya ay mayroon katiyakan, paniniwala na tayo ay mayroon puwang doon sa lugar na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi po rito, tingnan niya yung verse. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Tinitiyak ng Panginoon Jesus sa bawat mananampalataya sa Kanya ay mayroon lugar doon sa langit. Kaya dahil tayo umaasa sa kapangakuhan ng Panginoon Jesus ito, pangako niya na mayroon akong lugar, ibig sabihin, ako'y patuloy na sumasamba, patuloy na nagpupuri sa Kanya sapagkat hinihintay ko yung araw na yon na ibibigay sa akin ang titirahan na hinanda niya para sa akin. Kaya ako'y dapat maging tapat, ako'y dapat maging masigasig sa aking ugnayan sa Diyos na dapat ipakita natin. E sabi po riyan, verse 3, kapag naroon na ako na ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa akin na
roroon. Nasaan ang ating Panginoon Jesus? Ang Panginoon Jesus ay nasa? Saan? Sa langit. Ang Panginoon Jesus ay nasa langit at tayo pinaghahanda na kanya, tiyatawag natin, matitirhan. Naroon siya sa langit, hindi siya tiyatawag natin pabalik-balik. Labas-pasok, no. Sabi po riyan, siya nakaupo sa kanan luklukan ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. So ibig sabihin, ang ating Panginoon Jesus ay nakaupo sa kanyang trono. Saan yun? Sa langit. Kaya sinasabi nga, ang tinatawag po natin ng banal na kasulatan, siya ay nasa kanan, upuan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kung di ako nagkakamali, mababasa po natin yung sa Gawa, chapter 2. Okay, tingnan po natin sandali. Wala na yung mga verses ko dyan, di ko na ilagay. Okay, sabi po riyan sa tinatawag po natin, chapter 2, verse 36. Gawa, chapter 2, verse 36. Sabi po riyan sa verse 36, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako nyo sa krus. So dito ay kanyang statement, yung ipinako nyo sa krus. Ibig sabihin, tapos na yung pagkapako kay Jesucristo. Kaya mali pa rin yung tinatawag natin krus na mayroon tao. Mali. Sapagkat si Jesus ay pinako sa krus at siya ay tinanggal na doon sa krus. Sabi niya, yung pinako niyo, so ibig sabihin, nuwala na siya doon. Bakit? Saan siya? Sabi niya, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Saan siya? Nasa langit. Kaya ang ating Panginoon Jesus ay hindi na nakapako sa krus. Wala na. Kaya ang ating Panginoon ay nasa langit at nakaupo doon at tayo tiyatawag natin, hinihintay niya sa kanya sa ating pagpunta naman doon. Kaya maliwanag sa atin na binabanggit yan, ang ating Panginoon Jesus ay ginawang, sabi yan, Panginoon at ang Kristo. Ano bang ibig sabihin ng word Panginoon? Malimit natin ginagamit sa English, sabi nga diyan ay Lord, okay, both Lord. Nang ibig sabihin yung word Lord, kumisan tiyatawag natin Master, kasi sa Tagalog ay Panginoon. Pag sinabi mong siya ang iyong Master, ay ikaw dapat nagiging masunurin sa Kanya. So ibig sabihin, siya lang ang tanging Panginoon.

our King. Kahapon ay mayroong pagtitipon ang mga iba't ibang grupo dito sa Isabela, kung di ako nagkakamali kung buong Isabela yon. At sila sa kanila pagtitipon, kanila binanggit the word Jesus reigns doon sa tumawini nakalagay doon. Karamihan sa kanila yung tinatawag po natin pagliliwanag lang, hindi lang pagtutuligsa kundi pagliliwanag lang. Sila ay nagkakaisa at kanilang sinisigaw na Jesus reigns. Ang problema ko lang ay tinatawag natin kanilang hinihintay na si Jesus ay magkahari sa kanilang buhay. Sinasabi po natin, sabi nga sa Colossians chapter 1, tingnan natin sandali. Colossians chapter 1, verse 13. Malimit po natin binabasa. Sabi po riyan sa Colossians chapter 1, verse 13. Inam na, basahin po natin, 13. Sabi po sa talata, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nang tayo di mananampalataya sa ating Panginoon Jesus, tayo ay nasa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nag-aari sa buhay ng karamihan ay ang Diablo o nilalagay po natin si Satanas. Pero sabi niya, nang tayo ay sumampalataya, sabi niya, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Then, nang tayo iniligtas, kailan? Nang tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, sabi niya. Kasi sabi sa Marcos chapter 16, verse, balikan ko yan, Marcos chapter 16, verse 16, ang sabi doon sa Marcos 16, verse 16, ay sa English ko na babasahin, sabi niya, 16. He who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has not disbelieved shall be condemned. Anong sa Tagalog? Sabi doon, ang sino man sumampalataya, kanino? Kay Jesus. At ang sino man sumampalataya at mabautismohan ay siyang maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya, siyempre, hindi bang papabautismo, siya ay hindi maliligtas. Pero sabi ngayon sa Colossians kanina, chapter 1, verse 13, ay maliwanag na tayo sumunod sa salita ng Panginoon. Nang tayo naniwala kay Jesus na siyang ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. So ibig sabihin, hindi tayo control, hindi tayo nagpapasakop sa kapangyarihan ng kadiliman, kundi tayo nagpapasakop sa kaharian. Sabi niya, dahil tayo inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So saan tayo nabibilang na kaharian? Kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sino yon? Si Jesus. So sa madali sabi, Jesus is our King. Tama? Siya ang ating hari. Hindi maghahari. Siya ang ating hari. Kaya nakikita po natin sa ating buhay ay ating po pinahayag na tinatawag po natin siyang hari na kailangan po natin. Kaya sabi niya, ako ang daan. Kaya kung gusto natin pumunta sa langit, siya ang kailangan ng bawat isa. Kaya hindi po natin kailangan yung iba pa na lalapitan. Tanging ang ating Panginoon. So sabi pa rin, ang buhay at ay sino man ay di makaparoon sama kundi sa pamamagitan ko. So hindi niya sinasabing ikaw ay maniwala kung ano klaseng paniniwala. Tanging, sabi ng Panginoon Jesus sa chapter 14, verse 1, maniwala kay sa Diyos at maniwala kay sa akin. Kaya sa verse 6, kinakailangan natin sumampalataya upang tayo makarating sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi po riyan sa talata, na isa pa, nakalagay dyan, sa Revelation chapter 19, verse 16, at siya ay mayroon isang pangalan. Sino yan? Sa Revelation chapter 19, verse 6, at siya ay mayroon isang pangalan. Sino kaya yan? Tingnan po natin. Sa konteksto, 19, verse 6, ay maliwanag na verse 13. Okay, sa Tagalog na lang. Pahayag 19, verse 13. Maliwanag na binabanggit kung sino siya.
Binasa ko na kanina.

0: Yan sa ibang bahagi pero 19:13. Sabi po rito sa talata, tigmak ang dugo ang kanyang kasuutan. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Salita ng Diyos. Siya ang tinatawag natin, sabi rito sa English ay the word. 19:13, sabi riyan, his name is called the word of God. Sino yung word of God? Base ka sa pahay at sa Juan chapter 1 ay siya ang word, is the word of God, siya ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, siya ay si Jesus. Kaya kung tutuloy natin basahin, at meron siya kapangyarihan, verse 14, sabi po riyan, sumusunod sa kanya mga hukbong langit at nakadamit ng malinis at puting lino, nakasakay rin sa kabayong puti, may lumabas na tabak sa kanyang bibig. Gagamitin niya ito panlupig sa mga bansa, ang pamahalaan, pamamahalaan niya sila na pamagitan ng kamay na bakal na pag-agusin mula sa pisan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos at makapangyarihan sa lahat. Verse 16, sa kanyang kasuotan at kanyang hita ay nakasulat ang pangalan, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. So, sino si Jesus? Sabi riyan, siya ang Hari ng mga Hari. So, ibig sabihin, siya'y nagahari sa ating buhay. Siya ang iyong hari, siya ang aking hari, siya ang hari ng buong sangkatauhan. Hindi siya darating na maghari, kundi siya ang hari. Ano pa? Sabi niya, siya'y Panginoon ng mga Panginoon. Kaya kung babalikan po natin ang Roma chapter 15 na ating pinagmulan, nasabi po riyan, si Kristo man ay hindi nagangad ng sariling kasiyahan. Papansin po natin, si Kristo ay hindi nagangad sa sariling kasiyahan. Kundi ayon sa nasusulat, so maliwanag dito, yung hindi yung sarili niya. Anong layunin niya? Upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yun po kanya pinakasimpleng layunin kung bakit siya naparito. At iyon din ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon tuwing Linggo upang kilalanin ang kanyang kadakila. Kaya malimitan dyan yung tatawag po natin Lord's Supper na pagpapaalala sa atin, ikaw at ako ay makasalanan, niniligtas ng Panginoon, ng tanging tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Hesus Kristo, at hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Kaya hamon ko sa bawat isa sa atin sa umagang ito, kung yung ating Diyos, yung ating Panginoon na si Hesus Kristo ay nagpakababa, ay dapat din tayo marunong magpakababa. Kaya sabi nga ng Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Tularan niya ako sa pagtulad ko kay Hesus Kristo. Kaya tama lang kasabihan, sabi nga doon sa Filipos chapter 1, verse 21, bago tayo magtatapos, sabi niya sa Filipos chapter 1, verse 21, mas maganda sa English ang pagkasabi. Sa English ay ganito ang pagkasabi. Verse 21, sabi niya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Sana ang bawat isa sa atin ay mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Hesus Kristo. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkarinig kanyang salita.
1: Para sa tugon namin po natin muna kapatid, Psalm number 130, Walking in Sunlight. Walking

bago pa tayo dumako sa pag-aaral sa kamatayan ng ating Panginoon. Psalm number 8 po. Psalm number 8.

0: saved my sight, and now I am happy all the day.
1: Tayo po ay dadako na sa banal na hapunan. Muli, bago po tayo magkabahagi sa banal na hapunan, ay siyasatin natin ang ating sarili bago tayo kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Dito po sa 1 Corinto chapter 11 verses 23 hanggang 26, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay muling nagkasama-sama upang papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, kayo po ay dadako sa isa pang bahagi ng aming pananambahan, ang pag-aalaala sa kamatayan ng inyong anak na si Jesucristo. Nagpapasalamat po kami sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pagmamahal sa amin nang dahil sa aming mga kasalanan. Siya ay nabayubay at namatay sa bundok ng Kalbaryo nang sa gayon ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ama, salamat po sa tinapay na walang lebadura na siyang sumisimbolo ng kanyang katawan at ang katas ng ubas na siyang sumisimbolo ng kanyang dugo. Naway sa aming pag-aalala sa kanyang kamatayan ay bagambanan namin ito nang naayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
2: Tayo na po ay dadako sa ambagan. Ganito po ang sinasabi sa 1 Corinto chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpan upang huwag nang gumawa ng ambagan sa pagparian ko. Ganito din po ang sinasabi sa Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, tinadakila at sinasamba ka po namin dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan sa amin. Salamat po Ama sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin. Higit sa lahat sa pagkakataon na ito na kami ay nagsama-sama upang papurihan ang iyong dakilang pangalan. Ama, sa linggo po ito kami po ay mag-aalay ng aming mga handog o ambagan bilang tanda ng aming pagpapasalamat. Naway tulungan niyo po kami na magamit ito para sa ikalalawak ng aming gawain. Linggo po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami na maging daluyan ng inyong biyaya upang mas marami pa kayong mahikayat ng sumunod at mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Mga batid, tayo lahat ay magsitayo at magkibukas ko sa akin sa page 13. 1, 3, 4, 13. Page 13.

0: Jesus, give me all the way. This my soul through endless ages. Jesus, give me all the way.
1: Tayo'y manalangin. Ama namin nawa'y at makapangyarihan sa lahat. Dinadakila at sinasamba ka po namin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa pagkakatapos ng gawain ito. At salamat po sa iyong pagbibigay ng tapat na karunungan sa iyong lingkod na nagpapatuloy na nagbabahagi ng iyong salita. Salamat po sa iyong salita na nagtutuwid sa aming mga kamalian at nagpapalabas sa iyong kaming nalilina. Naway may sabuhay po namin ang iyong salita upang huwag kami maligaw at huwag mawalay sa iyo, Ama. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at nagawang pagkakasala sa iyo, Ama, at gayon din po sa aming kapwa. Inalalapit po namin, Ama, ang aming bansa at ang mga pinuno namin na sana'y po'y kilalanin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aspeto at kayo'y karapat dapat unahin at sambahin. Naway patuloy po silang maglingkod ng naaayon sa iyong kalooban. Sa mga kapatid po namin wala ngayon, sana'y po'y magkasama namin sila sa susunod na pagtitipon. Palakasin niyo po, Panginoon, ang kanilang loob kung sila man po ay nanghihina. Gayun din po sa mga kapatid namin na may sakit. Patuloy niyo pong pagkalooban ng kagalingan at kalakasan at bigyan ng kapayapaan sa isipan. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Ama, at nubayan niyo po kami sa aming pag-uwi. Naway makapamuhay kami ng naaayon sa iyong salita. Pawiin niyo po ang galit o sama ng loob sa aming mga puso at tulungan maging mapagkumbaba sa pagsunod ng iyong salita. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagitan.

0: Okay? Bakit? Dahil sa mga ito, mga kapatid, sa Apostle Paul, ay siya ay napakaraming credentials kung may tuturing. Okay? Paul recounts his impressive credentials in verses 4 to 6, yet counts them as loss compared to knowing Christ. Ang liliit. Halos di ko mabasa. Okay, well, next time po ay lalakihan natin. Okay, dito po sa verse 4 to 6, ano yung sinasabi dito mga kapatid? Philippians chapter 3. Sa Apostle Paul, ay wala pa tayo sa kalingkingan ni Apostle Paul kung ang pinag-uusapan natin ay yung mga nagawa sa buhay. Okay? Sabi niya dito, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip ni numan na siya may katwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ayan. Verse 5. Ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y isilan. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Okay? Brother Ben, Brother Benjamin. Maaring marami na rin siyang nakamit sa buhay, katulad ng Apostle Paul. Ano? Dito, mga kapatid, sinasabi ni Paul, kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang pariseo. Kung sa pagiging masugid, kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Anong sinasabi ni Paul? Kung sa paglilingkod sa Diyos, marami akong pwedeng ipagyaban. Kung sa pagiging mabuting tao, nasa akin na lahat ay mga pwedeng ipagyaban. Ayan. Ngunit dito sa verse 7, anong sinabi niya rito? Lahat daw ng mga natapos niya. By the way, si Apostle Paul, kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, siya po ay nasa katayuhan ng mga abogado. Okay? Ngunit sa mga sa standard po yan ng mga Israelita. Sapagkat nag-aral po siya ng batas ng mga Hudyo. Kaya hindi siya basta-bastang ordinaryong tao. Paul is not an ordinary human being. He is expert to the law. Tayo kaya mga kapatid, anong may hahambing kaya natin yung ating sarili sa kay Apostle Paul? Pero yung mga expertise na yon, yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang mga nakamit, sabi niya, dito sa verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Anong ibig sabihin dito ni Paul? Aanhin ko yung mataas na katayuan sa mundong ito kung hindi ko naman makikilala si Kristo. Ngayon, nung nakilala daw niya ang ating Panginoong Jesucristo, mas pahahalagahan daw niya yung paglilingkod sa ating Panginoon kaysa yung mga nakamtan niya, yung mga na-achieve niya dito sa lupa. E ano naman ang silbi ng buhay mo? Napakataas ng pinag-aralan mo. Nasa iyo na lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Ngunit hindi mo naman kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Meron bang saysay ang mga bagay na yan? Yun yung sinasabi po ni Apostle Paul, mga kapatid. Kung yung katayuan sa buhay, nasa akin na ang lahat. Pero, kung kapalit nito ay ang aking Panginoong Jesucristo, mas pipiliin ko si Jesus, sabi niya. Yun yung ibig niya sabihin dito, mga kapatid. Hindi ko ipagmamalaki yung mga natapos ko o yung mga nagawa ko. Okay? So, Paul was a man of great pedigree. Mataas yung kanyang credentials. Bakit? Walang saysay ang mga bagay na yan kung ang kapalit naman nito ay kaligtasan. Sa Apostle Paul, he was never fully satisfied. Bakit? Okay. Punta tayo ngayon sa verse 12 to 13. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Yan. Marami na akong na-achieve sa buhay na ito, yung kanyang sinasabi ni Apostle Paul. Pero, ako'y nagpapatuloy na gumawa pa ng mas mabuti. Hindi siya naging nakontento. Okay? Kung baga sa pag-akyat sa bundok, patuloy siyang paakyat. No? Bakit? Kasi nandun sa taas yung gantimpala. Hindi niya tinignan yung patag na lakbayin na hindi na siya nag-e-effort, ngunit wala naman doon yung gantimpala. Okay? Sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. So, bawat Kristiyano, kinakailangan, mga kapatid, may katulad ni Apostle Paul, huwag tayong makontento sa kung ano yung kalagayan na natin ngayon. If we are already saved, we praise God. But we need to continue to work with the church. Ano ba yung mga gawain ng iglesia? Ano ba yung ginampanan ni Apostle Paul, mga kapatid? Okay? So, sa Apostle Paul, mga kapatid, meron siyang paalala against doon sa pagiging kampante. A warning against complacency. Nakakampante na tayo sa ating buhay bilang Kristiyano. Okay? Nagiging sanay na tayo sa nangyayari sa ating buhay. At kontento na tayo. Hindi na natin nadadagdagan yung pagbabasa ng Bible, hindi na natin pinagsisikapan yung ating mga gawain. Yan. Nakukontento ka na sa kung anong meron. Okay? Merong paalala po si Paul, mga kapatid. When we become satisfied, we become complacent. And complacency stops spiritual growth for individuals and for the church. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, titingnan natin yung mga magiging encouragement or inspiration bilang tao, bilang naglilingkod sa Diyos upang mas lalo pa tayong magpursige sa ating pamumuhay. Okay? If we take these three looks, we will never be truly satisfied, but always striving to go further in Jesus. Yan. We have to look at the past. We have to look at the present. We have to look at the future or the prize. Okay? So, punta na po tayo, mga kapatid, dito po sa ating main verses na ating pag-aaralan. So, nung una, take a look at the past. Okay? Take a look at the past. Kung ating muling babasahin, sabi niya, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan. Okay? Merong nakaraan. Ano ba yung nakaraan ni Paul? Kung papaanong siya'y tanyag sa mata ng mga Israelita, sa mata ng Diyos, siya ay makasalanan. Bakit? Pinapatay niya yung mga Kristiyano. Dahil akala ng mga Hudyo, sila yung tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Wala nang iba. Pero ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala kay Kristo Jesus. Hindi sila naniwala na si Jesus yung Mesaya. Hindi sila naniwala na si Kristo o si Jesus ang Kristo na ipinangako na ng Ama mula pa doon kay Abraham. Hindi sila naniwala. Kaya anong ginawa ni Paul, mga kapatid? siya ay, dito sa verse 6 kanina, inusig ko ang iglesia. Ayan. Anong klaseng pag-uusig? Masugid sa kasulatan at inusig ang iglesia. Sa pag-uusig niyang ito, pinapatay niya yung mga Kristiyano. So, para kay Paul, hindi na siya karapat-dapat pang maging lingkod ni Kristo. Bakit? Marami na siyang buhay na inutang. Marami na siyang pinatay na tao. Kung tayo na sa kalagayan ni Pablo, meron pa kaya tayong lakas ng loob upang sabihin, ako'y gagantimpalaan ng Diyos matapos mong malaman na yung pagpatay pala ng tao ay malaking kasalanan? Eh? Wala na. Wala ka ng mukhang iharap sa Diyos. Ngunit, sa kabila niyon, tinawag pa rin siya ng Diyos upang maglingkod. And sabi niya, nililimot niya yung nakaraan. Hindi yung nakaraan mo ang pipigil sa'yo upang maglingkod sa Panginoon. Okay? Dahil ang bawat isa, mayroong mga kasalanang nagawa. May mga kamalian sa buhay. May mga desisyon na hindi kaya-aya. Pero yon, katulad ni Apostle Paul, kailangan nating limutin. Kailangan nating mag-umpisang muli. Remember, the wise believer and the wise congregation look back and learn from the past. So they are never guilty of repeating the same mistakes again. Kapag naaalala mo yung mga bagay noon na hindi mo alam na marumi pala, masama pala, at nakikita mo yung katayuan mo ngayon bilang Kristiyano, hindi na natin inaalala upang gawing muli. Naaalala natin iyon bilang patunay sa habag ng Diyos sa atin. Nasa kabila ng mga nagawa nating mali, tayo pa rin ay Kanyang binigyan ng pag-asa. So, when we look back, we learn from it, and we have to live. Meaning to say, repent and let it go. Okay? Once failures are identified and repented, okay, as written in 1 John chapter 1, verse 9, leave them behind. In Romans chapter 8, verse 33 to 34, mga kapatid, basahin natin. Huwag na natin pang babalikan yung mga yung kung saan tayo hinango ng Panginoong Jesucristo. Sa verse 33 ng Roma, chapter 8, sino makakapagharap ng paratang laban sa mga hiniram ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang pagkagutom? Ang kahirapan? Or mga panganib? Or kamatayan? Ang sinasabi ni Paul, walang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. So dito po mga kapatid, walang taong pwedeng maggumamit ng ating nakaraan para hadlangan tayo na maglingkod sa Diyos. Okay? Halimbawa, yung isang tao nakapatay or nagnakaw or nakagawa ng malubhang kasalanan sa batas at siya'y nakulong. Yung taong nagagawa ng kasalanan, magiging dahilan ba yon upang hindi na siya maging Kristiyano or maglingkod muli sa ating Panginoon? Dahil meron na siyang nagawang kasalanan? Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Walang sino mang pwedeng magparatam sa atin. Bakit? Dahil pinawalang sala na tayo ng Panginoon. Okay? Hindi pwedeng sabihin na si kapatid na ganito ay dati namang sugarol. Si kapatid na ganito ay dati namang drug addict or dati namang magnanakaw o dating killer. Tapos maglilingkod siya sa iglesia? Okay? Sinasabi ni Apostle Paul, walang sino man daw ang makakapagharap ng paratang laban sa mga pinili ng Diyos. Bakit? Kailangan mong limutin at lisanin ang nakaraan. Maliban na lamang, kung ikaw ay Kristiyano ngayon at patuloy ka sa ginagawa mo na kasamaan. Okay? Ang nais ng ating Panginoong Diyos ay tignan natin yung nakaraan bilang instrumento upang mas lalong magpursigi sa kasalukuyan. Dahil ang nakaraan, lumipas na. At ang nandirito, kasalukuyan, ang kailangan po nating tignan. Okay? So, let's take a look at the past. Now, ito po yung sinasabi po natin. Take a look at the present. Saan ka ba dinala ng Panginoon? Ano na yung kalagayan mo ngayon, mga kapatid? Nag-improve ba yung pamumuhay natin? Nalabanan ba natin yung mga bagay dito sa sanlibutan na nagpaparumi sa atin? Naiwasan na ba natin, mga kapatid, o nagkaroon ba ng mas maliwanag na buhay simula nung tayo naging Kristiyano? Nakita ba natin yung pagbabago, mga kapatid? How do we live in the present? We have to live for Jesus, knowing that every activity, every attitude, and actions, okay, are giving glory to His name. Okay. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Lahat daw ng ginagawa ng tao, lalo na ang Kristiyano, isipin natin muna kung ito ba nakakapagbigay ng papuri sa Diyos. Ano ba yung kinabubuhay natin, mga kapatid? Ano man yung ginagawa natin? Sabi dito, kaya nga, kung ako'y kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Yan. Ano man daw yung ginagawa natin sa buhay? Kung ikaw ay kumakain, gawin mo yan para sa ating Panginoon. Paano ba nakakapagbigay ng papuri sa Diyos yung habang ikaw ay kumakain? Okay? Paano? When we eat with thanksgiving. Okay? Kumakain tayo. Kinakailangan puno ng pasasalamat. Eh kung tayo naman ay umiinom. The same true, mga kapatid. With thanksgiving. Eh maging maingat po tayo, mga kapatid, sa ating pamumuhay. Iwasan po natin yung mga bagay na hindi kalais-nais sa pagpaningin ng ating Panginoon. Pero ang tinutukoy po kasi dito na pagkain at inumin ay ito yung hindi na nakakasakit sa kapwa. Ang sinasabi dito kasi ni Apostle Paul, yung mga Kristiyano na kapag kumakain, ay wala silang pakialam sa ibang tao kung sila ay nasasaktan o hindi. Sa mga taga-Korinto, meron kasi silang itinuturing na maruming pagkain. Pero sa mata ng ating Panginoong Jesucristo, nilinis na yan lahat. Pero doon sa taong pinapalagay niya na yung pagkain ay marumi, mga kapatid, yung Kristiyano daw, kinakailangang huwag kakain kapag nandyan yung tao na iniisip niya na yung pagkain ay marumi. Ano ba yung marumi na pagkain na yon? Noong araw, panahon ng mga apostol, yung mga hintil na naging Kristiyano na, meron silang mga pagkain inialay sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Pero yung mga Kristiyano, alam nila na yung pagkain na yon ay hindi pinarumi ng Diyos-Diyosan kasi Parang kwan lang yun, walang nangyari. So yung mga Kristiyano, kahit kainan nila yung inialay sa Diyos-Diyosan, hindi nasasaktan yung kanilang budhi. Kasi para sa kanila, malinis pa rin yun. Pero doon sa mga Kristiyano na dating hintil, ay marumi na yung pagkain na yan, huwag nyo nang kakainin. Okay? Kaya nagkakagulo sila. Kaya itong sabi na Apostle Paul, kung kakain man kayo, gawin ninyo yan para sa Panginoon. Ibig sabihin, kung sinasabi ng isang kapatid na mahina, yung hindi pa niya nauunawaan, yung mga bagay-bagay, eh huwag mong kainin alang-alang sa kanya. Upang sa ganon, makakapagbigay papuri sa Diyos. Bakit? Baka masira yung pananampalataya ng Kristiyanong na mahina pa ang pananampalataya. Kung merong isang Kristiyano na bata pa sa pananampalataya, alang-alang kay Kristo, mga kapatid, kinakailangan natin siyang alalayan hanggang sa tuluyan niyang maintindihan na lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi, o yung mga bagay dito sa lupa, o mga material na bagay, mga kapatid, ay nilinis ng ating Panginoon. Kasi yung mga Hudyo, ganun din. May mga pagkain ding marumi na itinuturing. Okay? Pero, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ang ibig sabihin dito na Apostle Paul ay anuman yung ating ginagawa, kinakailangan isipin mo yung kung paano mo mapapapurihan ang Diyos. Hindi na lamang para sa sarili mo yung ginagawa mo. Kundi, paano ba ako makapagbigay lugod sa Diyos sa aking ginagawa? We put love in everything that we do. Ganun po yun, mga kapatid. Lagyan mo ng pagmamahal. So, we live for Jesus. We live by Jesus. So, ibig sabihin, that ginagawa natin yung mga bagay-bagay not in our own strength, but allowing Christ full control. Marami tayong ginagawa dito sa mundong ito. Alam natin, mga kapatid, na hindi mo magagawa ang anumang bagay kung hindi pinahintulutan ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka nakapunta ngayon dito kung hindi sa pamagitan ng habag ni Kristo. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Kung hindi ka pinayagan makapunta ngayon dito at kinuha na niya yung buhay mo, hindi ka makakapunta rito. Kaya, we have to live our lives knowing that God is in control. Marami yung nagpaplano, bukas, makalawa, pero hindi na sila nagising. Okay? Basahin natin Galatians chapter 2, verse 20. Kaya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Mga Kristiyano, o tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ay hindi na dapat mabuhay para sa sarili, kundi para sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ano man yung pangkaraniwan natin ginagawa sa buhay, mga kapatid, magtatrabaho tayo, para saan ang ating trabaho? Ibigay natin sa ating Panginoong Hesukristo. Nagdadrive tayo. We give glory to God. Okay? We have our lives. O meron tayong lakas, meron tayong we have strength. Use it for God's glory. Yan yung ibig sabihin, mga kapatid. As we live in the present, we live for Jesus. As we live, as we take a look at the present, we labor for Jesus, striving and reaching. Paul did his best for the glory of the Lord, throwing himself into the work without reservation. So, si Apostle Paul, inilaan niya yung kanyang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo. Lahat ng tao na kanyang makita ay hinahangad niya na may pangaral ang Ebanghelyo. And ipinapangaral talaga, mga kapatid, ang magandang balita. Our labor declares the labor level of our faith. James chapter 2 verse 18. Paano po ba tayo kumikilos para sa ating Panginoon? Ang sabi dito sa verse 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Kinakailangan nating magsama-samang gumawa. Lalo na sa iglesia, mga kapatid. Kinakailangan nating pagsama-samahin ang ating lakas para magampanan ang tungkulin. Okay? Hindi lamang ito gawain ng mga kalalakihan or hindi lang ito gawain ng mga kababaihan, kundi gawain nating lahat. Kaya meron tayong pamilya o merong iglesia na itinatag ang Panginoon. Take a look at the present, how we show our love. Puno ba tayo ng pag-ibig, mga kapatid? Do we have love for God? Sabi dito sa Matthew 22, verse 36 to 37, we have to love the Lord with all our hearts, with all our soul and mind. Kinakailangan daw tayong mapuno ng pag-ibig. Okay? And of course, our fellow men, sa ating kapwa. Yan yung mga, ang nagiging dahilan kung bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos. It's because of love. Dahil alam natin, ng kapahamakan ay walang hanggan. Ang pagdurusa ay walang hanggan. Pero yung pananatili natin dito sa lupa ay sandali lamang. Kaya yung buhay po natin, ilaan natin, mga kapatid, sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kung merong mga tao na nangailangan ng Ebanghelyo, ipangaral natin ang Ebanghelyo. Okay? So, that's we should live the present. Upang sa ganoon, mga kapatid, meron tayong pag-asa doon sa hinaharap. Which is, pangatlo, take a look at the prize. Which is, in the future. A high calling. From sin to salvation. From strangers into God's family. Now, from wanderers to witnesses. Bakit? Ito muna ito, mga kapatid. Nagpapakita po ito ng purposeful action. Bakit? Kasi tayo po ay tinawag. Tinawag ka ng ating Panginoon. Okay. Basahin po natin dito sa ito. Ephesians chapter 2 verse 1 to 4. Ephesians chapter 2 verses 1 to 4. Noong una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sa mata ng Diyos pala, patay na tayo dahil sa kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Okay? Yun pala yung kalagayan natin. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Okay? Makita ninyo mga kapatid kung gaano kasama yung pamumuhay natin. Hindi na natin iyon malalabanan. Okay? Ngunit tignan natin mga kapatid dito sa verse 4. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Napakadakila yung pag-ibig niya na tayo ay kanyang tinawag. Okay? Verse 5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay dahil sa ating mga pagsuway. Iniligtas niya nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Yan. So tinawag tayo mga kapatid sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo sa bautismo. Bakit? Dahil nakita ni Jesus na lubhang masama yung pamumuhay natin. Kaya, it is not just a calling. It is a high calling. Yung tinawag tayo upang maging bahagi sa kanyang pamilya. Okay? It is also called a holy calling. We are called to be separated from the world. Okay? Growing in holiness until we resemble with Him. Habang tayo nabubuhay, mga kapatid, kinakailangan nating hindi maging katulad ng sanlibutan. Okay. 1 Peter chapter 1 verse 6. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tignan ninyo, nilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa kanya. Okay. So, dito po mga kapatid, yung Zion ay isang bundok. Okay? Bundok kung saan tinuturing na lugar na banal. Ngayon doon sa taas ng bundok, merong batong panulukan. Merong isang bato na hindi siya magalaw. Kundi ito po ay may tuturing na matibay, matatag. Sabi diyan, pinili at mahalaga. At hindi daw mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa kanya. Sino ba yung batong iyon, mga kapatid? Okay? Ang batong iyon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung pinili ng ating Ama upang maging saligan ng pananampalataya natin. So, as we live our lives, we give fully to our Lord Jesus Christ. Dahil simula pa nung una, pinili na siya. Kinakailangan po nating panatilihing banal yung ating pamumuhay. Okay? We are called and it is a heavenly calling. This life is a race. Sometimes ahead, sometimes behind. One day it ends and we will be home with the Lord forever. Temporary yung buhay natin dito sa lupa, mga kapatid. Ngunit, yung dahilan kung bakit tayo tinawag, kinakailangan hanggang sa dulo, hanggang marating po natin ang biyayang iyon na pinagkalob sa atin ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Wala nang mas mahalaga paroon. Kaya nga sabi ni Paul, nililimot ko yung nakaraan at nagpupursige sa hinaharap. At yung pagkatawag sa kanya ng Diyos ay upang magpatuloy din sa pagtawag ng mga taong gusto ring maligtas. Okay? Yung kaligtasan, mga kapatid, ang ating patuloy na ipapangaral.
1: Pero nakita natin mga kapatid, kung ano yung mga dapat nating tingnan. Tingnan natin ang nakaraan. Hindi upang bumalik sa nakaraan, kundi maging inspirasyon natin yung nakaraan upang makita yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na dati pala, walang silbi yung ating buhay. Tinawag tayo ng Panginoong Hesukristo upang magkaroon ng masaganang buhay. We have to take a look at the present na kung saan tayo ay ginagamit ng Diyos. Nilagay niya tayo sa kanyang iglesia upang manatiling banal. And take a look at the future. We have to take a look at the prize, which is eternal life. Mga kapatid. So the question is, are you saved? Are you now part of the church? Are you living your life for the Lord? Ano yung mission mo sa buhay, mga kapatid? Ito ba ay para sa sarili mo na lang? O para sa ating Panginoon? Are you living for the future? Or stuck somewhere in the past? Yung nakaraan ba natin, mga kapatid, ay inihila tayo pababa upang hindi natin magampanan yung ating tungkulin bilang mga Kristiyano? Are you pressing for the mark and reaching for the prize? What about the church? Are we effectively doing the Lord's work and His will? So, sana mga kapatid, mga bagay na itong magpaalala po sa atin na ang buhay po natin, kinakailangan magpatuloy. Huwag po tayong maging kontento sa kung ano yung narating na natin. Kung ano pa yung mga kaya nating gawin, mas lalo nating galingan. Mas lalo pa nating sipagan. Dahil hindi rito sa lupa ang tunay na buhay. Meron pa pong naghihintay. So, magandang umaga po mga kapatid, naway mensahe ng Diyos ang patuloy na magpaalala po sa atin ng masaganang buhay. Maraming